0: Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax kuman ng nasakit tibagi? Agala

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: This song is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: That song was brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaan ti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwaan ti ustong nga jetak kan ehersisyo. Venular, kagitdan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B-complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Super Dami Man ang ginagawa. Dumutok lamang at

0: Magandang umaga na rito ang tampok na balita sa oras na ito. Mas pinalawak na ugnayan ng Australia at Tuguegarao City pinaigting. Mainit na tinanggap ni Tuguegarao City Mayor Myla Rosario S. Tingke at mga miyembro ng 10th City Council sa pangunguna ni Vice Mayor Pastor Ross Resuelo si Australian Ambassador to the Philippines na si His Excellency Mark Ines Brown sa kanyang pagbisita sa Tuguegarao City nitong Martes, Mayo 12. Iginiit din ng alkalde na bukas ang lungsod sa mga Australian investors na nais mamuhunan at magnegosyo sa Tuguegarao at samantala sinabi naman ni Ambassador Ines Brown na mahalaga ang matibay na partnership upang maisulong ang iba't ibang programa at oportunidad para sa mga Tuguegaraweño. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, Big Sound FM Tuguegarao, ito si Hazel Abellanosa para sa balita. Big
1: Sound FM. This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.

0: Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress, our service.
1: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
2: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Camarinesur. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala, wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
1: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Big Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, yung nasa

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Steves Jr.?
3: Sancho Steves Jr., Barangay Tara, si Pukot Camarineso. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala. Wala na hanggang ngayon, kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
2: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaan ti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato ti Lebel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwaan ti ustong nga jet tap kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Ang Alaksan FR. A dati relief to relax formula na, lapat

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mas mabilis na pagwawasto ng dokumento inilunsad sa Tugagaraw City. Hindi na kailangan maghintay ng matagal para sa correction ng birth, marriage at death certificates sa Tugagaraw City sa pamamagitan ng Administrative Petition for Correction Automated System or APCAS, maaari nang makuha sa loob lamang ng 10 working days na kinakailang dokumento para sa pag-aayos ng civil registry record. Ayon kay City Civil Registry Office Head Carol Calucal, bahagi ito ng digitization or program ng lokal na pamahalaan sa ilalim ni Mayor Myla Tingke upang higit na mapabilis at mapahusay ang serbisyo publiko. Nagpasalamat naman ang PSA Region 2 sa Tugagaraw City Government bilang isa sa pilot implementation sites ng APCAS. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5, ito si Miles Cruz para sa balita.
4: This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangatotilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-usto nga jet kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Sinanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: expenses, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM. Yeah!

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Nakarelax ko man ng nasakit tibagi?

0: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular. At dalima nga B-vitamins na nga nangatotilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-usto nga jet lag kan ehersisyo. Vanular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Maganda Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Healthcare Summit 2026, pinalalakas ang serbisyong pangkalusugan sa Cagayan. Mas pinaigting ng pamalaang panlalawigan ng Cagayan ang mga programang pangkalusugan matapos ilunsad ng Provincial Health Office ang Provincial Healthcare Summit 2026 nitong Martes, Mayo 12 sa Cagayan Provincial Coliseum sa Tuguegarao City. Layunin ng summit na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang maisulong ang dekalidad at serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan. Dinaluan ito ng mga opisyal ng pamahalaan, healthcare institutions at national agencies kabilang ang DOH, PhilHealth, DILG at FDA. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM 100.5, ito si Miles Cruz para sa balita.
1: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaam ti Vanular, add the lima nga B-vitamins na nga nangato ti Lebel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwaam ti ustong nga jeta kan ehersisyo. Vanular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
4: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
5: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
8: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
7: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw, hindi.
11: Apat na araw bago po kayo magbawas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
11: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mga almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinapinanin.
2: Opo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
2: Tapos
1: malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaam ti Venular. Add the lima nga B-vitamins na nga nangato ti Lebel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwaam ti ustong adjeta kan ehersisyo. Venular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Nakarelax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Agala!

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: In Tuguegarao City, this is 100.5.
3: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
5: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mababang boltahe mula NGCP nagdudulot ng power fluctuations sa Cagayan. Nakararanas ngayon ng power fluctuations ang ilang bahagi ng Cagayan na sakop ng Cagelco 1 at 2 dahil sa unstable power supply mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ipiniliwanag din ng mga kooperatiba na kusang nagtitrip ang ilang feeder bilang proteksyon sa mga linya ng kuryente upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sistema. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng Cagelco 1 at 2 ang sitwasyon habang hinihintay ang karagdagang abiso mula sa NGCP kung kailan tuluyang maibabalik sa normal ang supply ng kuryente. Hinikayat naman ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa pag-iwas sa dagdag na aberya sa power system. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tuguegarao at Hazel Abellanosa ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
6: This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular. At dalima nga B-vitamins na nga nangata telebel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustomagleta kan ehersisyo. Vanular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
5: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jamar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
4: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated
6: ay mabibili na
4: sa Shopee at Lazada.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request
7: sa Big Sound FM.
9: Big Sound.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, yung nasakit ibagi, ang Alaksan FR. A dati relief to relax formula na, dapat

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa amti Venular. At the lima nga B-vitamins lang nga nangato ti Lebel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa amti ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagandang digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
6: Chibugan Big Break Request
5: sa Big Sound FM.
7: Big Sound.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Big Sound FM!
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request
3: sa Big Sound FM.
5: Big Sound!

0: in Tuguegarao City. This is 100.5. Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Healthcare Summit 2026, pinalalakas ang serbisyong pangkalusugan sa Cagayan. Mas pinaigting ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan ang mga programang pangkalusugan matapos ilunsad ng Provincial Health Office ang Provincial Healthcare Summit 2026 itong Martes, Mayo 12 sa Cagayan Provincial Coliseum sa Tuguegarao City. Layunin ng summit na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang maisulong ang dekalidad at inklusibong serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan. Dinalahan ito ng mga opisyal ng pamahalaan, healthcare institutions at national agencies kabilang ang DOH, PhilHealth, DILG at FDA. Nagbigay rin ang DICT ng 42 tablets at PCs para sa digital health services ng mga health offices at hospital sa lalawigan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigarao at Hazel Avellanos ang aking news writer. Ako naman si Reynel Valiendeira para sa balita.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin. Yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s.

0: FM. Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream Kuya Boy, kung saan, dano'ng bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s,

0: into Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.
4: Right here

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: in Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
5: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
6: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
5: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pancho, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
2: 4 na araw bago po kayo magbawas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with Afternoon Music Field of Love Songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound.

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
3: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
2: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated
4: ay mabibili na
2: sa Shopee at Lazada.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mas mabilis na pagwawasto ng dokumento inilunsad sa Tugigaraw. Hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa koreksyon ng birth, marriage at death certificate sa Tugigaraw City. Sa pamamagitan ng Administrative Petition for Correction Automated System or APCAS, maaari nang makuha sa loob lamang ng 10 working days ang kinakailangang dokumento para sa pag-aayos ng Civil Register Records. Ayon kay City Civil Registry Office Head Carol Kalukag, bahagi ito ng digitalization program ng lokal na pamahalaan sa ilalim ni Mayor Myla Tingke upang higit pang mapabilis at mapahusay ang serbisyo publiko. Nagpasalamat naman ang PSA Region 2 sa Tugigaraw City Government bilang isa sa pilot implementation sites ng APCAS. So mabilis yung 10 araw. OMG. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Atelianos ang aking news writer. Ako naman si Reynel Valienera para sa balita.
1: Of the best mix on the afternoon big mix.
7: Afternoon big mix.
1: Afternoon big mix.

0: the best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Hear the beating of a heart.
3: Inihandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
4: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo.
3: Sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard, First Prize, XRM 125DS, Second Prize, Weave RSX, all in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
4: Alabog, Tuao,
3: Centro East, Alacapa,
4: Centro Uno, Lasal,
3: Centro East, Ballesteros,
4: Centro Dos, Sanchez Mira,
3: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025 Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
5: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh. Sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
9: All right, welcome back. And I'd like to say hello to Engineer from Princess. 8 minutes after 4 o'clock, let's have the village people.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas ng pangangatawan ko, malakas.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Appliances, think of S&J.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Magandang hapon, narito ang tambok na balita sa oras na ito. Ugnayan ng Pilipinas at Paraguay, mas pinalawak sa makasaysayang pagbisita ng leader ng Paraguay. Mas pinaigting ng Pilipinas at Paraguay ang kanilang bilateral relations matapos ang kauna-unahang opisyal na pagbisita sa bansa ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na positibo siya sa mas lumalalim na samahan ng dalawang bansa. Lalo na't nagsisilbing mahalagang gateway ang Pilipinas sa Asia at ang Paraguay naman sa Latin America. Nilagdaan din ang visa waiver agreement para sa mga may hawak ng ordinary passports ng dalawang bansa upang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino, Arab at Paraguayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Kikiraw at Aisela Belliros, ang ating news writer. Ako naman si Raynel Valleneira para sa balita.
3: Of the best mix on the Afternoon Big Mix.
4: Afternoon Big Mix.
3: Afternoon Big Mix.
5: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadag iti anay kadwa ti Eskelan. Bentahay iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Adda maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular. Adda lima nga B-vitamins na nga nangata ti level tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustom nga jet lag kan ehersisyo. Vanular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
6: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
5: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: at the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at the lima nga B vitamins na nga nangatotilibel tulong para ti nerve repair kan protection, kadwa anti-ustong nga jetta kan ehersisyo. Vanular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Big Sound FM.
6: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Kanado, ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
4: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: kaibigan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinapinanin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danawang beta, isang araw.
5: Tapos
4: malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: 100.5. Big Sound.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
4: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
3: Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo, ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga. Yan ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, danak ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench press ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag

0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Best of the best music.
3: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
2: Big Sound FM.
4: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timba at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Ang sikreto ng kutis na blooming.
8: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
7: Kojic para sa minaw.
8: Gluta para sa kintab.
7: Papaya para sa kinis.
8: At carrot para sa healthy glow.
7: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
8: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
7: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
8: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Glow na todo
8: sa presyong abot kaya.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo?
8: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
5: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
7: na may positibong epekto sa katawan
5: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
5: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay husay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi
4: ang kagalingang hatid
5: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
5: patotoo,
4: karanasan,
5: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Dahil po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. At dyan, syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating paladudunan, itawag na ang inyo po naman mga katanungan at ang inyo po naman mga kwento. Dito po sa ating paladudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Tawag na po ninyo sa ating po naman numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Domingo Kalupit po.
0: Domingo, tama? Okay.
1: Oh, Kalupit, opo.
0: Domingo, okay. Taga-saan po si tatay?
1: Pangasinan po ako, Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: Sa 56 po.
0: 56, okay. Tatay Domingo, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Matagal na po?
1: Oo, matagal na po. Hindi pa, mga dalawang buwan pa lang.
0: Dalawang buwan pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Domingo, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi napapakinggan ko rin po yung mga nagpapatutuo na... Kaya sabi ko, gusto kong subukan. Kasi may nararamdaman din ako na yung sa mga kamay ko parang... Mm-mm. Yung mga namamanit, gano'n.
0: Tama. Opo.
1: Sapato, tapos parang nahirapan ako. Pag galing ako sa tulog, nahirapan akong tumayo. Ganon.
0: Correct. Opo, may mga pagkakataon na po na nararamdaman na natin yon na hindi naman natin nararamdaman noon. Tama?
1: Opo, opo, opo.
0: Tama. So, tatay, nung kayo po ay nakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, na 2 months na, sabi po ninyo na tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta na po yung mga karamdaman po natin?
1: Medyo magaling na po yung sa kamay ko.
0: Okay na.
1: Opo, naalis na po yung mga murumanit, ganun.
0: Okay po, so ibig sabihin, naging epektibo na po sa inyo yung pag-iinom talaga ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Sa 2 buwan pa lang yun, tatay.
1: Opo, opo, ganun.
0: Okay po. At tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: 2 po.
0: 2 sachet ng ating rice coffee, isa sa umaga at saka sa gabi.
1: Opo, pag bago matulog.
0: Kumusta yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ayos naman po, nakakatulog din ng 8 oras.
0: Tama yun, dapat ganun po talaga. Yung pinakatamang tulog po natin talaga sa buong magdamag. Yung pagbabawas po ninyo, tatay, kumusta?
1: Ayos naman po, wala namang problema.
0: Wala namang problema. Bukod po sa iyo.
1: Kasi noon, nung hindi pa kumiinom noon, parang hirap ako magdumi. Ngayon, parang akala mo ba yung parang malambot na siya na talagang maganda.
0: Maganda. Kung baga...
1: Yung nakakapalitan tiyan.
0: Yes. Tama yun. Tatay, naranasan niyo po ba noon nung mga panahon na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee? Yung, di ba, yung papasok tayo sa CR, tapos pahirapan yung paglabas ng...
1: Tapos yung utot natin mabaho.
0: Oo. Tapos, kumbaga, tapos na tayo sa CR, paglabas natin, parang meron pang mga natitira na parang hindi natin nailabas. Tama?
1: No, pag makita mo sa dumi mo, parang may mga sipon-sipon siya, mga ganun.
0: Ayun.
1: So, parang dumi ba yun na kaya niyang ilabas ng yung mga toksin?
0: Yes. Yun po yung napansin po ninyo nung umiinom na kayo ng rice coffee?
1: Opo, opo, ganun.
0: Tama po yun. Napakainam po at sana po ay patuloy po kayong umiinom ng ating rice coffee talaga, tatay.
1: Opo, opo. Dito sa Dagupan, marami naman po yun.
0: Yes, tama yun. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Umiinom na rin ng ating rice coffee. Very good po yun.
1: Opo, opo, ganun.
0: Hindi naman nauubusan sa Dagupan?
1: Ay, hindi po. Marami po dito.
0: Okay, thank you.
1: Dito sa may CSA Loco, marami po dito.
0: Yes, tama po yun. At sinisigurado natin, ginagawa natin ang paraan para hindi nauubusan sa bawat lugar. Para tuloy-tuloy po talaga.
1: Nanay ko, umiinom din po.
0: Nanay po ninyo?
1: Opo. Diyan sa Bicol, umiinom din po.
0: Sa Bicol? Saan po sa Bicol?
1: Sa, kung po, sa Maliliput, sa Tabaco.
0: Albay?
1: Sa Albay.
0: Nako. Maraming, ano doon, maraming abo ngayon doon.
1: Sa Kamalig po, marami.
0: Diba? Okay. Yes. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila yung nanay po ninyo ngayon. Dahil
1: na... Okay po, lalo na nung inoperahan siya sa mata.
0: Okay po.
1: Nakakatulong din sa kanya na yun ng gusto.
0: Tama yun.
1: Kasi nakakapaglabas siya, ganun. Mm-hmm. Kasi yung nanay ko, 79 na eh.
0: Galing. Galing.
1: Yung mga may nararamdaman dyan na gusto nyo subukan, subukan nyo na ninyo.
0: Tama po yan.
1: Kasi para yung sakit ninyo, habang malakas pa kayo, sige lang ng sige.
0: Tama po yun. Very
1: para
0: good po yun.
1: Para mabang buhay.
0: Tama yan, tatay. Tatay, kayo po ba yung nakagamit na rin ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung kwan lang, 10...
0: 14?
1: Oh, yung team 14 lang po.
0: 14 and 1 plus 1, opo. Sige opo, po, tatay. Po. Tatay, dapat ma-ano nyo na rin yun. Matikman nyo na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Napakasarap din po noon. Tsaka yung ating sabon, tatay.
1: Ano po yun, yung sabon?
0: Yung ating sabon. Opo, yung ating sabon.
1: Yung... lang po sa akin.
0: Yes, yung...
1: po sa akin.
0: Yes, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tatay, dapat masubukan nyo na rin po yun ni nanay para may protection din tayo sa ating po namang kutis.
1: Oh, sige po. Sige po. Yeah,
0: sige po. Maraming salamat, Tatay Domingo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Kaya rin po kayo, boy. Mag-iingat din po kayo. Salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Okay. Bye-bye.
0: Ang ibigan si Tatay Domingo ng Dagupan, Pangasinan. Tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan. Tawag lang po. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating walamang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan, Boy. Hanggang ngayon, wala pa rin rice cookie dito sa dalawang butika, dalawang pharmacy.
0: Saan nga po kayo, tatay? Saan nga po kayo?
2: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Wait lang po, tatay, ha. Kasi natanong ko na po yun. Ano, Kulasi Antique. Okay po. Wala pa rin po until now?
2: Wala po. Mag-isang linggo na.
0: Mag-isang linggo.
2: Pinunta ko kanina sa bayan. Wala rin daw.
0: Wala okay. Talaga. Opo. Wait lang, tatay, ha. Kulasi Antique. Na, lahat na po. Napuntahan po ninyo, tatay, ano?
2: Oo. Oh, Luriga Pharmacy. Punta ko. Wala rin. KG Pharmacy. Wala rin. Nakuhan ko, wala eh.
0: Wait lang po, tatay. Kulasi Antique. Sa Jed K Pharmacy, tatay. Napuntahan nyo na po. Jed K Pharmacy. Farmasya Felicidad.
2: Wala rin. Jed K, wala.
0: Opo, yung Farmasya Felicidad.
2: Wala rin. Sa Liriga, wala rin. Tatlong butika, pinuntahan ko, wala.
0: Doon po, tatay, sa Cadena Rice Trading.
2: Layo, wala. Malayo yun.
0: Malayo yun. Sige po, Kulasi Antique, wala pa rin. Po. Noted po, tatay, at ifa-follow up ko po, kukulitin ko po yung ating mga deliveries. Sige po, tatay.
2: Sige po, salamat po.
0: Tatay, thank you. Pasensya na po. Opo, tatay. Sige po, hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries, tatay.
2: Okay, salamat, Kuya Boy.
0: Salamat. Apo. Tatay, basta pag meron na, tawagan niyo po ako muli. Kung halimbawa wala pa sa mga susunod na araw, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag kayong, pagalitan niyo po ako, okay lang po. Okay lang. Tatay, okay lang. Okay lang po yun, tatay. Pagalitan niyo ako, okay lang. Basta po, tatay, sabihin niyo sa akin kung meron na o wala pa sa mga susunod na araw. Tatay, okay lang po yun. Okay lang po yun. Kasi... Thank you, tatay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyo. Natawa si tatay. Hindi kasi, kailangan po talaga na ano, at naiintindihan na naman natin yung ating mga deliveries. Talagang ginagawa rin po talaga nila yung dapat na gawin. Kaya lang po talagang sobrang dami na po natin. Pero ang ginagawan po yan ang paraan ng ating mga kababayan, ng ating po naman mga deliveries. At okay lang po yun. Sabi ko nga, okay lang po yun kung... kukulitin niyo po ako na, Kuya Boy, wala pa rin, Kuya Boy. Ano ka ba, Kuya Boy? Okay lang po yun. Kasi yun po yung sabi nga natin, pagtutulungan po natin. Wala pong problema. At hindi po magagalit sa atin yung ating mga deliveries. Alam niyo po kung bakit? Dahil natutuwa rin po sila, mga kaibigan, na nai-inform po ninyo sila. Nai-inform po natin sila. Doon po sa mga, kasi kung minsan, ang sinasabi sa akin ng mga deliveries din, Kuya Boy, kagagaling lang namin doon, pero okay lang. Hindi pa nga isang linggo, Kuya Boy, galing lang kami doon. Bumagsak kami ng ganito, karaming rice coffee, ubos na naman. Alam nyo, yun yung kulit na nakakatuwa. Natutuwa po kami doon. Wala pong problema sa amin yun. Nakulitin po ninyo po kami. Doon po sa mga lugar na yan, na wala na po ng ating rice coffee, okay lang po yun. Sabihin niyo po sa akin, sabihin niyo pa rin, sabihin niyo din doon sa mga butika na 'yon na binibilang po ninyo, na pinupuntahan ninyo, na kulitin din yung mga nagdi-deliver sa kanila dahil alam ko may mga contact sila doon. Kulitin din nila. Nako, nakakatuwa po yung mga ano, yung mga ganun, dahil yun nga kaya lang syempre nalulungkot din tayo para sa kanila na hindi nila maipagpatuloy yung pagiinom ng ating rice coffee. Natawa na lang sa akin si Tatay eh. Pero maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po doon, dahil concerned po tayo sa lahat ng ating mga... Kasi hindi lang po yung sarili po ninyo yung iniisip po ninyo. Kasi kapag sinabi niyo po yan sa amin na, Kuya Boy, naubusan na dito, wala pa rin Kuya Boy, mag-iisang linggo na. Diba? Hindi lang po yung sarili po ninyo yung sinasabi ninyo. Diba? Pati po yung iba natin mga kababayan dyan sa inyong lugar, natutulungan po natin. Diba? Kaya po wala pong problema yun sa amin. Sabi ko nga, sabihin niyo po sa amin. Okay po yun, wala pong problema doon. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Uy, yung ating po namang sabon mga kaibigan, ganun din, nagkakaubusan din. Kaya po pag sinabi namin sa lugar po ninyo, ngayon pa lang, ano po, puntahan nyo na po yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan.

na po yung ating mga produkto dahil kung sakali po mga kaibigan na meron po ng ating produkto dyan sa inyo, hindi kayo maubusan. Nagkakaubusan. Dahil po yun sa ano, sa dami po naman talaga ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee, gumagamit na po ng ating po naman produkto. Kaya punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, nandyan po yung ating mga produkto. Ating rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1. Dapat lahat po yan mga kaibigan ay nagagamit na po ninyo.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Yung ating sabon, eh nako, ang bilis din pong maubos mga kaibigan. Kaya po dapat magamit nyo na po para po sa buong katawan po natin.

Ang atin po namang sabon ay meron po yan mga kaibigan na may kojic, meron pong glutathione, may papaya at carrot extract. Marami pong binipisyo po yan mga kaibigan para po sa ating balat. Ano-ano po yung mga binipisyo, mga pangunahing pakinabang po nito sa ating po namang kutis? Sa ating po namang balat mga kaibigan, kung tayo po'y gagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang kojic mga kaibigan, ano po, at yung glutathione, ano po, na kasama po ng ating po namang sabon, tumutulong po na pigilan yung paggawa ng melanin, yung pong sangkap na nagbibigay kulay sa balat. Dahil po dito, unti-unting lumiliwanag at nagiging pantay ang kulay po ng ating balat. At nababawasan po yung mga maitim na bahagi, yung mga dark spots sa ating po namang kutis. Kapag ang isang sabon, mga kaibigan, meron pong papaya extra. Ang papaya naman po kasi mga kaibigan ay may enzyme na papain na nagtatanggal po ng mga dead skin cells po mga kaibigan. Kaya mas nagiging makinis at makinang ang itsura po nito. Epektibo po ito mga kaibigan sa pagpapawala ng mga peklat galing po sa acne, yung sugat o yung sun damage. Ang kombinasyon po ng mga sangkap ay tumutulong po mga kaibigan na mapabilis ang pagbabago ng balat at mabawasan po yung pag-itim ng mga apektadong bahagi po naman ng ating kutis. Ang ganito pong sabon mga kaibigan na ganito pong uri ng ating po namang sabon ay may natural na exfoliating properties ng papaya at kojic ay nagtatanggal po ng dumi, sobrang langis at dead skin cells na nakakatulong din po na panatilihin ang mga butas ng yung mga pores po natin ng ating balat na maiwasan yung pagkakaroon po ng acne at saka yung blackheads. Samantalang kapag ang isang sabon po mga kaibigan, gaya po ng ating po namang sabon, na meron pong carrot extract po mga kaibigan, ay mayaman po yan sa vitamin A at C at antioxidants na nagpapalusog po ng ating balat. Pinipigilan po yung maagang pagtanda, yung aging process po natin mga kaibigan. Meron po siyang anti-aging properties na at nagpuprotekta po mula po sa pinsala ng araw at pulsyon. Ang glutathione naman po at vitamin A and C ay nagsisilbing antioxidants na nagpapanatiling bata at malusog ang isang balat. Pinapanatili din po nitong hydrated at malambot ang balat dahil po sa mga natural na sangkap po nito mga kaibigan at mga vitamins na nasa loob po ng ating po namang sabon. Kaya hindi ito nagiging tuyo o makati pagkatapos pong gamitin.

Kaya po mga kaibigan, napakainam po na simulan yung paggamit po naman ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Napakainam po nito. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag gamit po naman ng ating po namang sabon, simulan nyo na po mga kaibigan ang paggamit po naman ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Alger po.
0: Sino po?
1: Alger.
0: Alger. Okay po. Taga saan po si Alger?
1: Dito, sa Tacloban.
0: Tacloban, okay po. Ilang taon na po kayo, ma'am?
1: Ito, inam ako ng mga 6 na box na.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 69.
0: Okay po. Naka-anim na box. 59. Oh, 59. Okay po. Naka-anim na box na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sir.
0: Wow. Okay po. Ano naman po, ma'am, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi kasi na ako lang na nakikinig ako sa mo pag...
0: Thank you. Salamat po. Lagi kayo nakikinig sa programa natin?
1: Oo.
0: Ano pong istasyon? Diyan sa inyo?
1: Yan lang, inaano ko lang.
0: Lagi lang po, lagi lang po ninyo napapakinggan?
1: Para yung NOO.
0: Opo, tapos nung napakinggan po ninyo, may mga iniindang karamdaman din po ba kayo dati?
1: Dati yung ano, yung pag, ano ko, pag, parang datay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Tumatay ako. Tatlong bisis ako sa isang araw. Apat. Minsan apat.
0: Mm-mm.
1: Apat po.
0: Ngayon,
1: tatlo o apat.
0: Ngayon po na umiinom na kayo ng rice coffee, kumusta na?
1: Oo. Pero okay naman. Baga na pa, ano na ako.
0: Okay na. Very good. Oo. So, yung pong ano, yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na?
1: Oo, nakakatulog naman ako.
0: Very good. Okay po. Yung mga sakit-sakit po ninyo na medyo naalis na po o kumbaga naibsa na yung mga sakit-sakit sa katawan?
1: Hindi pa masyado. Hindi pa masyado.
0: O, kailangan lang po ituloy-tuloy po natin, no?
1: Oo.
0: Dapat lang.
1: Yung pag-iiko,
0: oh.
1: Naku, paggabi, halos itong 7 beses ako umiihi.
0: O di, ano kayo nun? Kumbaga, hindi kayong makatulog nun. Storbo.
1: Oo, storbo ngayon, mga 3 na lang.
0: Very good.
1: Oo.
0: So, kailangan po talaga ituloy-tuloy pa?
1: Oo, pinagpatuloy. Kung iniinom ko nga noon, is bro. Kaya mamahal naman is bro. Diabetic kasi ako, sir boy.
0: Ay, opo. Very good po ito sa ating po namang mga mataas yung blood sugar level. Makakatulong po para ma-regulate po yung blood sugar level po ninyo sa kadahilanan po na nutrition po yung ating po namang rice coffee. Ibig sabihin, yung pong mga nutrition na yon na nasa ating rice coffee ay nakakatulong po para ma-regulate po naman yung mga iniinda po natin mga karamdaman. Lalong-lalo na yung mga mataas po yung blood sugar level, mataas po yung dugo. So, yung po nanay, makakatulong po sa atin.
1: Oo po, sir.
0: Okay. O, sino-sino yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami dito. Ay, ako lang kasi hindi na nila alam. Hindi nila alam yung mga kapit ng mga salam ng bahay namin. Hindi nila alam.
0: Ikwento po ninyo. Para sila din po ay magkaroon din po ng magandang kalusugan.
1: Alam mo, sir boy, marami po dito yung bibili yan. Kaya naano ako.
0: Marami ang bumibili dyan sa inyo?
1: Oo, nakakaano ko sa, ano, bumibili sa tindahan, yung mga drugstore, sa J&T, bumibili sila. Kaya naano ako, tinatanong ko, ano ba yung stop yan?
0: Oo.
1: Kapana ko yun. Ganyan yung kasalubong ko. Maganda yun, masarap yan.
0: Yun yung sabi nila sa'yo.
1: Okay.
0: Tama.
1: Iniwanan ko na is bro. Kasi malay.
0: Ah, okay. Nag-rice coffee ka na ngayon.
1: Oo.
0: Very good. Very good po, ma'am. Thank you very much. Sige po. Anyway, ma'am, ano po yung masasabi po ninyo sa iba natin mga kababayan ngayon na di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Dapat na kuminin kasi nakakatulong ito sa may mga sakit, ano, sa diabetic, ano sa akin.
0: Tama.
1: Kuminin sila, oo.
0: Correct. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po. Ipagpatuloy po natin, ma'am, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Oo po. Oh, serious, sir. Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, ma'am. Thank you.
1: Sige, sir. Thank you. God bless, sir.
0: God bless po, ma'am. Thank you very much. Bye-bye. Salamat. Thank you po. Ang kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee.
2: to Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
3: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: 100.5

0: 3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Agrenteon bigating!
3: Tukal at tukal!
4: Big, big, big, big sound! FM!
5: Agring kayon bigatin!

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Lokal at tukar!
3: Big Sound FM!

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Kakabsat, at adituin, tinukalatukan, lokalatukan. Intay dingin, disanyue nga makapasala, kin makapain love.
4: Big sound, FM.

0: in Tukigarao City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sa ngapulo, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasis ya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, a panaginanang.

0: dika agparbo iti unbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilen, dika aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilen, dika aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
3: Tama.
2: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
6: Oh, ay, siya, gising na ikaw.
5: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
7: FM ko to!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarket. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang ang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balang dudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po, at dahil po yung magkwentuhan na naman nga muli sa atin po naman nga palado doon. At dyan sa atin, ang atin po naman ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1, rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre pa mga kaibigan, ang atin po naman rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang natin paabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng ating po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng ating po namang

0: Ayan, teka, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo, ilan pa rin akong hindi nakakontakt.
0: Opo, at least ngayon nakakontakt na po kayo, nanay.
1: Hindi ko
0: ito nalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Lorna.
1: Kaya lang, natanggal na, nakakatulog ako. Tusok sa gout.
0: Taga saan nga po kayo, nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balitaan niyo po kami, kwentuhan niyo po kami para dun sa mga ngayon pa lang po kayo napapakinggan. Tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa umiinom, na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit?
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Bukong
0: ko lang, may tulong na
1: eh.
0: Ingot,
1: kasakit yan, tiki sa iligasipa mo.
0: Opo. So, opo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako, marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po yon. Tsaka may mag-ingat din po sa mga kinakain, nanay.
1: Ngay, hindi ba ko-control eh.
0: Oh, yun.
1: Hindi
0: na ko-control yung pagkain. Nanay, kailangan po natin yun, di ba? Yung sabi ko nga, kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat ay kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa mga nababasa po na dahil daw po, nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain. Doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, nanay. Okay?
1: Ay, hindi makontrol eh.
0: Hindi makontrol daw. Yan nga.
1: Hindi nakakain na.
0: Mahilig sa?
1: Kaya tsaka mga order sila sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw napapachichirya din. Yun po yung sinasabi natin. O kaya dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya ganun po yun. Kaya po lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po dyan yung pag-iingat po sa pagkain. So kailangan po natin yun. At sabi ko nga dapat po hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise may sa araw-araw para po
1: hindi nga po nakakapag-exercise eh.
0: Oh, yun nga po, nanay. So yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay?
1: Ayun, wala akong nakaalaga.
0: Ha?
1: Check na nakakatayo.
0: Apo. Sige po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy.
1: Iba, laging binabati eh.
0: Nanay Lorna, hello po sa inyo, Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oh, nabati na kita, nanay, ha? Huwag nang magtampo.
1: Iinit na kapag wala kasi akong
0: kasama. Naiinip kayo pag wala kang kasama?
1: Araw-araw wala eh.
0: Ah.
1: Pasla lahat eh.
0: Opo, nasa trabaho?
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo dyan kapag umaga?
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay?
1: Opo, mga nandito lang po sa bahay.
0: Oo, tapos matutulog na.
1: Gusto ko tumawag sa gabi, hindi ako makapanood eh. Saka nanonood sila ng balita at yung mga ano, Korean.
0: Oo. I see.
1: Saka labas lang din kung ano. Saka problema ko talaga kung nalang balance eh.
0: Apo. Oh, basta na yung mga dapat iwasan po yun. Yung mga ino-order ng mga apupunin nyo, ha?

Diyan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin. Maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po doon sa ating rice coffee, matatanggal, malilinis po yung kanal na yon. Eh, di maganda na naman yung flow ng tubig doon sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos, ayang ka na naman, kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin, parang maglalagay ka na naman doon ang mga basura. So, maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganon din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganon din po yun. Kaya po, kailangan po ingatan natin.

iwas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos, yung mga ino-order-order po sa labas. Oh, so, yun po yun.

0969-226-9623 ang numerong pwede-pwede po na yung tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yun, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng adin po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G? Okay po. Ate G, Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G?
1: Oy, saan galing?
0: Ate G? Ate G? Dahil, pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka, pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa?
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalhan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang.
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore.
0: Okay.
1: Southstar.
0: Okay.
1: The Generics Pharmacy. Tapos yung iba pa po. Rose. Okay. Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay po. Dito muna ako sa ano, sa classic na sabon na rice.
0: Yes.

0: Opo, maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic Soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po,
0: uh-oh,
1: mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
2: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
2: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Ito na lang po. Sino po ba yung lobat? Yung cellphone mo, ikaw?
2: Yung cellphone ko o ako? Ako laging naka... Ay, teka lang. Hindi na ako nakaka-charge.
1: Alam ko po siguro yung ano. Hulaan ko na lang. Okay lang. Yung cellphone siguro, kasi ikaw lagi ka naman naka-charge ng mga rice brand, diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1 plus 1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano?
0: Na?
1: Ng charger na rice coffee para hindi na rin nalulobat.
2: Oh, kasi yung tao kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, di ba? Parang naka-charge lagi.
1: Oo, yung cellphone lagi nalulobat eh. Kaya mag-ana na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
2: Di ba? Mukhang magandang idea yon. Binibigyan mo ng idea yung ating management.
1: Opo, nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
2: Tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, di ba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malubat eh. Di ba na yung cellphone ko? Malubat, huwag lang ako. Nako po.
2: Pag nalubat tayo, talagang mahirap na. At di ba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Tsaka oo nga pala, Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee. First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalukay ang aking tiyan? Sayang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga. Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya yan.
2: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya healing effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. So gumagana, ibig sabihin, legit yung nainom natin na rice coffee. Kasi yun nga talaga purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo, kaya daw tanggalin.
2: Ouch! Aray ko! Aray ko! Broken hearted.
1: Diba?
2: Oo nga.
1: Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal eh.
2: Yung
1: paglimot mo sa kanya, hindi mo yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
2: Ouch!
1: May nakawala. Pinapatawa ko lang yung mga listener natin.
2: Yes,
1: kasi maraming nahahigh blood.
2: Dahil
1: yung ang mga
2: iba.
1: Balita ay tungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya, chill lang tayo. Relax ka lang, ha? Relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong heat stroke, mga kaibigan.
2: Correct. alam mo, nakakadagdag din yung yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. Tingnan mo.
1: Yes.
2: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng vulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
2: Di ba?
1: Nako po, Diyos ko po.
2: Malapit lang yan dito sa amin.
1: Nako, mag-ingat ka, Kuya Boy. Nakakabagos daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
2: Nang abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Dibali sa kanya ka nalang tamaan, wag lang sa abo.
2: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige po. Okay na po Kuya Boy, baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Pagalitan po tayo ng mga radio station.
2: Hindi, okay lang naman yun kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa ano, dapat lagi tayong nakangiti, 'di ba? Kasi isa sa mga, 'di ba, laughter is the best medicine. So kailangan nating tumawa. Kailangan nating umiti paminsan-minsan.
1: O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
2: Yan lang. yun lang. Sabay yung pala yung hindi ginagawa, ano?
1: Oy, Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Ah. Yung mga malapit po sa galit na si Mayon, eh mag-ingat po kayo at
2: buti pa si Mayon.
1: Mahalo yan.
2: Buti pa si Mayon. Ano? Nakapag-release ng lava.
1: Samantalang siya, hindi pa nakakapag-release ng love sa'yo.
2: Yeah. Yan yung mga hugot din talaga.
1: O di naman kaya yung ano ninyo, yung gobyerno, yung LGU nyo dyan, hindi pa nakakapag-release ng fuel subsidy.
2: Baka hindi pa talaga. O baka na, baka naman na-release na pero napunta sa bulsa.
1: Yun lang ang mahirap. Eh. Saan putasan natin yung bulsa para mahulog?
2: Ay, nako. Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy, at baka...
2: Thank you.
1: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka dyan. Eh. Baka masabi nga dito sa amin sa Inalin, mabalikugugang ka.
2: Oo nga. Okay lang naman. Meron naman ako ditong rice coffee tsaka tubig.
1: Ayan, sige, mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yay! Yeah.
2: China oil.
1: China oil. Okay po, Kuya. Maraming salamat.
2: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa'yo. Thank you.
1: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
2: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang ibig niya si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, umiingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Eh, kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin umiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin umiti, mga kaibigan. Kasi yun nga, malaki po yung nagiging epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat iwas tayo sa stress, mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag nyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-text sa amin. At siyempre, itawag po naman sa ating po naman programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating maladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. Aha. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan po.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.

0: Best of the best. Big Sound FM.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Appliances, think of S&J.
1: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
2: Oh, ay, siya, gising na ikaw.
1: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
3: FM ko to!

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Bango na! Salubungin ng bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
5: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
4: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
6: FM ko to.

0: Big Sound FM Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nueva Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nueva Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nueva Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon on Thursday, May 14, 2026. Sa ngala ni Rico John Ferrer, ako po si Arman Galang at ito ang Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Tangkang pag-aresto kay Bato sa Senado, nahinto dahil sa putukan. Pagkadapa ni Bato habang tinatakasan ang NBI front page news kahit sa ibang bansa. Taiwan, nababahala habang nakabinbin ang $14 billion U.S. arms deal sa gitna ng Trump si summit. Grid alerts nagdulot ng brownout sa Luzon at Visayas. 47 lugar sa bansa nasa extreme heat, pag-asa nagbabala sa panganib sa kalusugan. At sa atin namang segment na gawing viral ang mag-aral, alamin natin bakit napakalinsangan at napakainit ng panahon ngayong taon.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Ang Vanguard Balita ay sabayang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita.
2: Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Ang detalye na ng ating mga balita, nagulantang ang Senado matapos makarinig ng putok ng baril sa loob mismo ng gusali kagabi, kasabay ito ng tumitinding tensyon kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court. Ayon sa mga ulat, narinig ang mga putok sa ikalawang palapag ng Senado, dahilan para magtakbuhan ng ilang empleyado, media personnel at mga security staff. Agad ding nagkaroon ng kalituhan habang kumikilos ang mga pulis at military personnel sa paligid ng Senate Complex. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente, ngunit mabilis itong nagdulot ng pangamba dahil nangyari ito sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa International Criminal Court case kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mariin namang itinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may operasyon silang ginawa. o nagpaputok ng baril sa loob ng Senado. Samantala, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang utos na pasukin o lusubin ng Senado at nanawagin siya ng investigasyon upang matukoy kung sino ang responsable sa naturang insidente. Nag-livestream din si Senate President Alan Peter Cayetano habang nagtatanong kung sino umano ang nasa likod ng naturang kaguluhan. Samantala, nangangamba ngayon ang Taiwan habang nagpupulong sa Beijing sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping dahil nakabinbin pa rin ang planong halos 14 billion dolyar na arms sale ng Amerika sa Taiwan. Ayon sa mga ulat kabilang sa pag-uusapan ng dalawang leader, ang kalakalan, artificial intelligence, digmaan sa Iran at ang tensyon sa Taiwan, isang self-governing island na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Mas lalo pang nabahala ang Taiwan matapos sabihin ni Trump na handa niyang talakayin kay Xi ang usapin ng pagbebenta ng armas sa Taipei. Para sa ilang opisyal at analyst, posibleng gamitin ng China ang summit upang hikayatin ang Amerika na bawasan o ipagpaliban ang military support nito sa Taiwan. Mari namang tinututulan ng Beijing ang anumang arms sales ng US sa Taiwan habang iginit ng Taiwan na kailangan nila ito para sa kanilang depensa sakaling magkaroon ng agresyon mula sa China. Samantala, ilang mambabata sa Amerikang nanawagan kay Trump na ituloy agad ang bentahan ng armas at huwag gawing bargaining chip ang seguridad ng Taiwan sa negosasyon sa China.

0: na brownout sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas matapos magpatupad ng yellow at red alerts ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, tumaas ng husto ang demand sa kuryente kasabay ng matinding init ng panahon habang ilang power plants naman ang naka-shutdown o derated kaya lumiit ang available na supply. Dahil dito nagsagawa ng manual load dropping ang ilang electric cooperative at distribution utilities upang maiwasan ang mas malawak na power interruption. Kabilang sa naapektuhan ang ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon at bahagi ng Visayas. Ipinaliwanag ng DOE o Department of Energy na mas tumataas ang konsumo ng kuryente tuwing taginit dahil sabay-sabay ginagamit ang air conditioning units at ganun din ang mga cooling appliances.
1: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
0: Tuloy pa rin po tayo sa detalye ng ating mga balita dito sa ating Vanguard Balita. Ngayong araw na ito ng Huwebes, umabot na sa mapanganib na antas ng init sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos makapagtala ng extreme heat sa 47 lugar ayon sa PAGASA. Bate sa heat index monitoring, ilang lugar ang nakaranas ng heat index na lampas sa 42 degree Celsius. Antas na maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion, posibleng heat stroke kapag matagal na nabilad sa init. Kabilang sa mga nakapagtala ng matinding init ang ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at iba pang mga bahagi ng Luzon at Visayas, ipinaliwanag ng PAGASA ng heat index ay hindi lamang aktwal na temperatura kundi kombinasyon ng init at halumigmig na siyang mas ramdam ng katawan. Dahil dito, pinapayuhan po ang publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw. Lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, uminom ng maraming tubig at magsuot ng mga preskong damit. Samantala, posibleng magpatuloy pang matinding init sa mga susunod na araw habang patuloy na umiiral ang mainit at malinsang ang panahon sa bansa.
1: Vanguard Balita.
0: At sa atin namang segment na gawing viral ang mag-aral.
1: Vanguard Balita.
0: Alamin po natin bakit napakalinsangan at napakainit ng panahon ngayong taon. Ayon po sa mga eksperto, kombinasyon ito ng climate change, El Niño effects, at sobrang init na naiipon sa atmosphere ng mundo. Parang kotse ito na naiwan sa parking ng tirikang araw. Kahit buksan mo ang bintana ng kaunti, naiipon pa rin ang init sa loob. Ganyan din ang Earth. Natrap ng greenhouse gases ang init kaya mas umiinit ang planeta taun-taon. Dagdag pa po rito ang El Niño, isang weather phenomenon na nagpapainit sa tubig sa Pacific Ocean. Kapag nangyari po ito, para bang hinaan ang electric fan ng buong rehiyon. Mas kaunting ulap, mas kaunting ulan, at mas direktang sikat ng araw. At dahil mas mainit ang hangin, mas mabilis ding uminit ang semento, bubong, at mga gusali sa syudad. Kaya kahit gabi na, parang may naka-on pa ring giant rice cooker sa paligid. Resulta, mas mataas na heat index, mas malagkit na panahon, at mas mabigat sa pakiramdam na sa bahay ka man o kaya sa Senado. Lagi pong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
0: Samantala, dyan po sa bayan ng Talavera, kahit mainit, yung ating mga kababayang magsasakay nag-i-enjoy sa kanila namang linggo ng magsasaka aktibidad po kahapon. Yung kanilang isinagawang Sakalympics, Olympics po ng mga magsasaka tungkol sa mga bagay na pang-araw-araw nilang ginagawa. Katulad ng pabilisan ng pagtatahi ng sako ng palay, pabilisan at pagandahan ng pagsasalansa ng mga kinaba ng palay, sinasakay nila sa karito, no? Tapos kanilang yun nga, sinasalansan. So sa pangunguna po ni Mayor Aris Gaboylim ay sinasakatuparan itong kanilang linggo ng magsasaka. Sila Mayor Lim din ang naging judge naman doon sa pasarapan ng lutong kanin na ang lahat ay lasang kanin. Pero siyempre, pagandahan po ng pagkaluto at yun, naging kompetisyon, mga laro na ginagamitan ng banga, ganyan, no? At iba pa. Siyempre, mayroong Farmers Congress para malaman na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ano ba yung mga suporta na pwedeng makuha ng mga magsasaka mula po sa pamahalaan o kaya naman teknolohiya na dapat mabatid para mas mapag-improve ang kanilang trade, ang agrikultura. Bukod po rin, marami pang mga aktibidad ayong kay Mayor Aris Gaboylim na lahat ay naglalayong bigyang parangal ang mga magsasaka bilang mga bayani na silang nagbibigay ng pagkain sa hapag ng sambayanan sa araw-araw. Final examination this week sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Kaya naman si Warrior Brother, si Prof. Ronald Pascual ay nagwi-wish. Sabi niya, wishing all students the best on their exams. So, final exams ngayon, ha. So, congratulations nga pala din sa mga nakapasa ng licensure examination for teachers. Kasama dyan si Brother Alex Capistrano ng Father Crisostomo Council 6000. Mga bagong guro, mga LPT, Licensed Professional Teachers, mabuhay po kayo. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga mula sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program para sa 101.5 Big Zone FM Kabanatuan. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush. At mga issue may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM, pag-usapan natin sa 95.9 Big Zone FM Baguio, 105.5 Big Zone FM La Union at 88.7 Big Radio Bohol. Ihanda po ang inyong good vibes kasama po si Big Jerry sa Big Morning Jam sa 101.3 Solano. Maghatid pa rin po sila ng saya at musika para sa inyo sa 95.3 Kawayan City, maghatid ng saya at musika, at sa 100.5 Tugigaraw City, samahan po si Hazel para sa Big Breakfast Musika. Muli po sa ngalan ni Rico Jan Ferrer at nakasama natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Arman Galang at ito ang Vanguard Balita.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
5: Naka-relax ko man, ngayon na

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-usto nga jeta kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: The time is 7:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
4: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa amti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa amti ustong nga jet up kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Super Dummy Man ang ginagawa. Tumutok lamang at makisaya sa Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.
4: Big Sound FM.
5: Tanya, Tuanen, Lindong, Game, Lindong.